Nephew away, he sai ho ya ku kyang, ba vai hai ti ang wup chong. Ho ho yao, na i kuyu kyang o. Se pe pa ve.

ta soi ta quai ơi ya e ta mai ao pito e ta mai ang wai ma kya sai ma kya ngo kawai ơi at melon ơi at hota